0: dizem bom dia. Muliba. Diliba, obrigado, Benenua.
1: Bom dia, Samora.
0: Diliba, obrigado.
1: Moliba.
0: Diliba, obrigado.
1: Ansamora nilela, we olo na vira mahiku makumi, lima kena kumara rumairi wane itana pile yaka 2020. Eri kwa 2003, wow! Era mpe mwi kome mwene, awando bundia, bundia, bundia, bundia mparele vavo, ena vira bahiku basana mi nima kena kuma sese, eni idwe halaka bahiku nsana, nima kena kuma kuma tanda ni mwani hiku ni mwaha wea kaya male. Orelo dia mundial das baleyes ni golfinyos, onapo apama, ani wone bundia ola apanya na miwa hotel apanya ntavare je apanya anusha apanya ya komandante chefi eri muitu ani bundia ola apanya na Bernardetti bundia ola Bernardetti na kaza mwaraka ollo hekele wotimaka ansamora ollo hekele wotimaka ollo hekele opaka gymnastica ki kezer de segunda a sábado niko thomaya withua necessary necessary then then ya awa ithuhe makuba wa I makuba zengu ithuwe nikuna necessary kaza kaza here we need to do and here ranzura thomaya amuja kona mwithuwe we ni nantura muthu amuja kona mwithuwe la vanze wa I nikuna na kana nikuna kana withua onde onde hekele wakele wi ena mwithuwa eko kana samana na munyana na Fernando Liquara wa bundia a Teli Madeira na Rita bundia ana malima o hepa wa pama jo ho wa anlanyo mwe parpare mo hepa mo pama thwe na nga ni duwe ye la ya o Katembe na apanya na Vitori no kholo nsina na makholo eri oto panya na msara sarad msambiki mo na mara ene ntere zinya ndrema mo da bundia
0: dizen bundia muliba
1: na apanya maya Lourdes maya Lourdes bundia moliba bundia asina ni na miwa rad msambiki ndrema mo da kwanzi miana Lourdes.

O woner la ona mona o duwenle we nyuan himpanket hutan. Mutho paketho na khala mi marka iwa paketho. Ya mutho ni no paketho o pakeye ule. Ivuta we yo e anuela ako kamale la pokurie. Anona we mui lamwe o lotra o we lamwe. Wana mo kwena mo ni woke we nata na mfeshi. Danone erlo na mo na mo.

No, ang samora apa pansing kido, ang suwatera ni mwira kaherene ya, na wara humakila. Elu kuru kanyumu idho mhakuvu yedwa. Oitora jinifinti wa itumina otush, Radio Mozambique.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Mamudu mwonovi, norma dima yamakani muradio ni dabno, sika chinai. Dime nanvele mpaka wakuwa mudhi wa 11 horas. Na dabno nifuna nlogele za anamalima. Babasa antidani, siku na siku makata miovi na ankanani. Nubwila gawila yaka ninga mundu gabala nuna dhansaka yake gino yaka enapadue yumwi. Nifuna niziwe na anamalima. Mika luganithi mfanyila ni osoria ya wila chachami makata mioningaba. Chini mpaduwaga mabasa gana ansoriani gapaduwaga makata mio ayumu.

0: ninga mundu gabali anona dansaka enoza gaujethiri wa uya kegino enakali yaka ya makata miyo ayumwi. Nimo obela mpono omu studio ya Radio Mosambiki na mali mamodha di Natalia Abraj. Na yene nelozi wa mabasa gani antide yeninga na malima. Nizu wala vina onda na munikuruni na malima. Chini enkosani mzubuno ya wila mabasa olima adho sogoro. Nizu wala mabasa olima anotha na mwaku. Mwaku wa mutu di mutu vatakulvayo bevina mwilaboni. Nole jela ni nyanyi Natalia Abraj, maru madime jivina. Nwa jithela alibonu we on, muzi ugafia hiyo nele ofugula mchito we on. Bondia.
1: Bondia, radi elemi. Mi enzi nanaga dini Natalia Abraj. Dini nyamalima wa sosia saa wa misela. Dino lima mbuga. Ndoko saa horta. Ndoji ya watakulu. Na kumbela vina kwa gavina. Anime vina nge jile enko samia yovugule lana dala mlaboni. Marigatu.
0: Nani Natalia nyo mlime la uvi kuno Ozambezia?
1: Miyo kuno Ozambezia di mlime la area wa ilalani mboga. Dikana makinta mena lado ya vlikware umanambua. Noni maonya mbede. Nodi maamanguti, nodi maambilo budina, nofua mbuzi, nofua ugulue. Vatakuluga vani vagavankala miyo vina dinofua vwana ku, dinukana muanjaga, dinochila, mbuga, bariga waju darna dala.
0: Mm-hmm. Yamulabo. Umanimo, nizuala nyanyi Natalia, unotino mabasa, otia notiana, otia olima. Mulogo wela mnolima mbuga, mnolima dhina vina, nambede manguti, na milima dhina. Nona mabasa aba mrumile vawale, obe muno roma wene?
1: Nada, mie dirumile vawale. Badili mwana na mama, wandi mandare kadhuwa ushkola, kaladasu za nachiguo, dando ushkola nachiguo, na mambesi dando umunda. Barika suza mambasa bale na mama. Dabuno ate difi yedo unwa, dikala vatakuluva aga, na mie na mamu na aga. No lima maningaja. Maninga kusadishpeza, maninga suzi ya nane. Mulubwa na badho mambasa ni, mie kadikane sorte yodo ulaba, maju olima ninoja. Kadikane sakrifisi ujile weila, nodhuwa muloja malabu ite, nodhuwa ugula za muloja. Jintida na madha, bariga lima, barigaja.
0: Mwana mwana. Nona nyo munuwele nyo ba oku kwa mwothi leo ganyo ni okati mtidile kwa rio ba mgalima. Mtidile iba ba mgalima. Nizo ila nsaka no lima anti no edavi mabasa anosori wavi. Nyo mnona davi nsaka anti no lima na mwao no. Nedile davi.
1: Yeah. Noko sa ya kesi tarumu. Olima unovonya. Porki iyo uza wadha iyo walene. Mutu wankana senti tali sakuda arosha. Baikamba.
0: Mutu yeka. Munda wae.
1: Mutu yeka.
0: Apo senti tali minda mingasi.
1: Ni, por example, nga miyo okuno mbuga da, minda da mbuga. Dikana, wilala ni murega di dikana mei kitari. Vampuru ni dikana vodoji yun kwartu.
0: Mm-hmm.
1: Dhamboga. Ntamu, esu ene, dindima mia diga konsigiri, dinoda na osentu itali, nga kala yansaka na diritu. Dhamboga.
0: Mwana mo.
1: Maju, ova nina hapa, dhake sinota.
0: Mdhake sitaro, dhivira.
1: Dhivirle mas kolona haba, ulimo unovonya. Oki, nona mo, tempuye ejile ya vei mzogo nuatrazari.
0: Mm-hmm.
1: Mumalo wala, maji mzogo ya ivezi unuwa para rimbogo bulu buma. Ntao, ni ndibele cha mbashani. Ajivezi ni ndu wa mdulu. Ntao, limu unovonya.
0: Unovonya?
1: Unovonya.
0: Kuluga, o, yake jino, walimu angu mela sentu itali, saku zana na ilubo ina.
1: Zimu.

0: Masakaba no uvugwile mpaka sakungasi makamaka mulake ne staro
1: dake sino taru moda na odej un 15 bai pangomela iyo
0: se badivua mpaka
1: deje ate 15
0: aba makatame mandi mwa badisi
1: makatame mandi mwa so limo non nonya
0: olimo non nonya masakaba no nona chini mpadua nga yake givirle ya alini etotele mpaka nyonga na malima oipure lubwene wene. Mzogwe karubu ile peno lorubwa mwinji chini padule ya kejino.
1: Ya kejino e padule mzogwe mdile iye odileva maromu. Atu nga awale mzogwe ulota kwante dadini.
0: Atu banama nyula vina?
1: Banati manyula te. Tratora te kavolo ile. Iyo por example ni minde iso ode unimanyula na tratore. Ningada manipopa na tratoro
0: tawa. Mfedele wangono mkombo wangono.
1: Mm-hmm. Manyula na tratori, manipopa na tratori. Ningada manitaula na mada. Maniviramu na mada. Manji mzogo le adade minda mingi kimanyulwe.
0: Kimanyulwe.
1: Si. Kada mtu ja wano dua bagasa sanya na mada vangono. Para aprovetari vingono uno. Beu. Nwa aprovetari uja nana mudi vangono vi.
0: Mwanamu.
1: Seye. Tao. Venevu. Niwo na moja makata miyo. Anu zuzumia maji. Na masaka ando vaneni. Mariga.
0: Nona makata miyo. Mzogwe. Malabu mengene mzogwe. Noruba mwingi obe.
1: Onoeva.
0: Onoeva.
1: Seye.
0: Kapa nyonga na malima. Mnu kala vantidi. Obe mnu buwe la wila. Mufugule givangono. Dima. Dinlima nyo kadayaka.
1: Iyo ningaona ni vugule ni notaba.
0: Notaba.
1: Ni notaba. Porque vanda na we 5, vanda na we 2, vanda na we 3, di notaba. Ugalogo vugule. Tinku onye de forsa. Odo wali me minima mina guye mukwani. Non seke. Bunga. O defender nesi le diinko sa we o ila o vugule le dala mlabonine. Non podu vugule lo lima. O, por exemplo, ni wologu wa maeno inakale imi.
0: Inakale imi maeno.
1: Então, tinki ni fedele mbashan. Nidoe nani mempule mbashan.
0: Mokita vangono.
1: Mokita vangono. Nani memwene mo. Nuhone kala nodo uja.
0: Kuluga mirdesi zili umpu mulimi wa munaone ya mokita vangono.
1: Munaone ya motita. Nuhona motita.
0: Mukala mnyeto.
1: Mukala mnyeto. Atesu manejino mukala mainje. Uh-huh. Nzana, por exemplo, mie dali wene wa are enodo, weilalani.
0: Weilalani.
1: Jifa nyama basha, mie yaga minda, kinauma.
0: Kuloka mlimo kita.
1: Dilimo tita, si, mwaino dinalibele mwene mu.
0: Aha. Uh-huh.
1: Eji, niloguwa mie, uloguwa jamu, ilabu ikana imwe, nalibele mtabu.
0: Nalibele wene mpo mokita.
1: Si.
0: Nalibele mokita, nopure ilobo vangono.
1: Nopure ilobo vangono, mandaba njana na imu.
0: Kuloka mbuga mlima, umfuna manje.
1: Onfuna mainje, onyifune cha mainje. Yene olina vare na
0: vare. Olivare.
1: Olivare.
0: Onofuna mainje obe.
1: Kamfune cha mainje. Mainje waya mfuda wa normali.
0: Wa normali.
1: Si. Angadanga banda wa shea. Mbuga sempre kunkala.
0: Kunkala.
1: Agada vina vangono vio. Mbuga kunkala.
0: Mm-hmm.
1: Si.
0: Ninga, nyunga na mali ma mnukana makata miumena. Anu pati mpo mawa ni mulima nyo peno makata miyo gani. Mukana makina olima na chini afu na nyonga na malima. Iyo, yawala mabase ede diretu.
1: Iyo ananyama lima por exemple sosi ya saa we on amesela. We ilala ni tratoru uni evela.
0: Hmm.
1: Oni evela taratoro oliwo moda majido amutu wae wafatakuluwae. Ntao, iya akodamisela taratori kanina. Ninove da anga nikani taratori moda oili. Ade are enole. Ada nuika miede iyo anamalima. Porque ora jile inko sa iyo ni manyule. Ora iyo manyula ninga manyula ga. Trator onkala wakane. No anelo duwe ne moda. Akwe ngozani anofuna. Umpuruni anofuna. Iyo regadi ni nofuna. Então, um trator.

0: parovira mwenemo orenzi kunoye bagani fanyawo lomfanyiwa
1: munoyeluwa na mambasa
0: nwatarazana mambasa Jacques mambasa bale kaneda deretu itempo yowala vina ningapopaga tratori vina tinkini vire bani mwanela
1: mompapa vina na tratori
0: nimpapa na tratori
1: na tratori munomanyula munopopa
0: se
1: mabasa ni magasa gani vina kosa na tratori
0: Mtao. Ega kala mzogo baeva oregi osinanga. Nikana tratori oliva masodo wa soka isiano. Nino sinanga na vina.
1: Okala tratori vina osinanga?
0: Osinanga se.
1: Maje tratori dono pichelua kae?
0: Kae ovai
1: wa maana. Maala. Ono pichelua?
0: Nino picha kubiri mani sinanga.
1: Ninga
0: mtu jaga fanywa na pordo twa enejile ilimile na yene ba ikala yan saka na dereto ba profetare nto unogulie juene badwa ba manyula unogulie juene badwa ba tauliana unomaye unogulie juene bangala ba nativitadi mwino bulo wa mboga uloga pare yakijinda kane mboga mwino pinko saiya
1: umane unando gawila yake gino yaka Injeze liwa iyo mwinga mwiniwela iyo.
0: Si.
1: Nyonga na malima. Makata miaba ayumwi. Aipadu waga masaka mena munduni. Mnuhubwela za padu ilege masaka munduni. Iyo mwi. Chini ya, kusili, ya padu ile mwakusili ninga na malima.
0: Yake jile yali 2003.
1: 2003.
0: Si. Eki sayo.
1: Muloke nanzu no iwe avango.
0: Ya kene gile
1: ya budu. Podu ubwela, podu so ubwela ya kaya. Mashu mubwele za padu ilege. Nizu wala minu iwa gawila minu sentu itente treji. Wakala yu muindu mwabadidi. Chini ya padu ilege masaka inabu?
0: Masaka ba apadu ilege imu ijuo. Ya iwa legevi na iyo naona, naona na majinala ima vangu.
1: Masaka bunyo maala ima.
0: Si. Mtaon. Na iwa belogua, andi mwa, anduo tibaga mkuri.
1: Munguri.
0: Si. Mungajiwa. Anduo toda todwe. Mkwa niboga voduwa.
1: Mugavodiwa.
0: Mkati iwa vamatuani. Hatu waga viraga, vatakulunga pale, hatu baga survidi waga. Survidu, survidu, mkwani. Mkwani ni bo wampiwa.
1: Wampiwa.
0: Hatu bagaja. Majiz, ya salvarubule mkwani wavodiwa, bugapiwa. Andi mwa wala dao na ulo gansa kenti nolima ni hivo nya imi. Alibele ufarinya ni.
1: Farinya.
0: Si, badu waba pida farinya. Bakana miri ya farinya, mkwani bule bupuita. Ntambanga tukula mukwani bagavodi laima aweni bangaja ate nsakenti lovira aka nativitadi wadwa anokosa bagwa badi mafarinya badi mabambaya nseke bagawa judana mikwani yaonche ya wortange bikiromile dabuno
1: ndromile wale
0: romile wale midana onaga falsida mama aka naga mwako yagane be udasimenti murubi nseke biwene Nga jika tukulu wajika popuwa. Ejwene ya buduwa. Atu anko sadhavi. Anja.
1: Anja.
0: Si. Baga wajo taranadhala. Ntao. Nuna. Nga nsakenti no ni mfu no buduwa.
1: Nsakenti ni gafia. Kini kose ni dhavi.
0: Jijwene jani logele. Iye ni kose ni dhavi. Nubwele nisile. Dako sile gandhi mua wane. Dhali magane. Dhilo bodhotiana. Dhotiana. Dhotiana. Para wajudara na dhala.
1: Munona milima gani zinaande la maski na nzua na yumu. Tisu na dhala kwenye farinya.
0: Farinya, bambaya, murubi, manguti, uika manguti vatakulu. Munda ni vina manguti anokalaga. Mga ike moisu wene, ba mga dhwa, ba mga hapa, mkwa niyo bule, ba mga pia. Ahi mabangaja baga wajudara na dhala. Sayi.
1: Ki milima zinaande langa malikuwa yuna nufanyela vina manje. Milima zine sidrugli nyo ni ugaika lima nje zineloka lao. Obe abala nkana manje poduka la puchu uruwaga
0: regara. Wapagatu wapaga regara. Si.
1: Enokala.
0: Enokala. Enopita.
1: Baito dabuno okuno ninlogela za mabasa olima nubwela gawila

0: Ulibonwa.
1: Bon dia.
0: Bon dia, ni ndugu nani? So rafiki wa Raposo. Kalugan so rafiki nyo munti ya mazu gani?
1: Mazu anje me ana malima. Halo?
0: Kalugan so rafiki, ni ba mola?
1: Ah. Bon dia, bon dia radio, bon dia.
0: Bon dia.
1: Ngegumia.
0: Iyo na gumpere nyo.
1: Yo bovina.
0: Nani nogawela mazugani antia nyowa na malima. Dabunu nilogila za mabasa o lima saka nti ningethe lua yomwe.
1: Mazu antia mea na malima. Yoi yao ni alime geve vile bozi gulio gevina majikuno wa na malima kuno alime kia maji maji mbuga.
0: Oko mundima mbuga?
1: Mbuga ya kuno waraposo ya mbuga nilimi wa wano konta konta ve.
0: Agora kaluga ni yake gino? Weda diretu mabasa o lima mbuga?
1: Yeke jino ambasa abuwa wangono siki adana manje mandimu ama mbuga buvuda. Mamutu saku ni mwada wangona wangono webaldi muna bawa vulita mambasa kumeli masa kumararuma yaka eneji yako buliche vopita vopita nada.
0: Yake jino yaka vina kamukani limpere?
1: Nada nada kamukani limpere diretu nada.
0: Kimu nakose la vida kesi lindao?
1: Basta mwenye mwule kwenye zwa di mwenye mwule kwa kafuriana ja. Tavere.
0: Basta mwenye mwule kwa?
1: Basta mwenye mwule kwa zote zina mwule kwa.
0: Baito, hiyo na utamalani?
1: Brigado.
0: Umanwa, makata miobaka kene, anamali mavina anotonya wila yake gino, anamali mashumbare.
2: Shumbare.
0: Shumbare. Mbo ino fangila, maske zawano fangila sile dhipurule na mali, na mali mauvi kuela vina wila kane beu?
2: Se ni koya.
0: Mokoya?
2: Ni koya.
0: Hmm.
2: Ninoja, ateva dezembo ni mvango milane, beu ni inopopa. Okwe. Na mali matinka kwe primero beu.
0: Onro moko ya beu?
2: Onro moko ya beu. Ngadapa komisaru ujavo.
0: Hmm.
2: Tinku kontare, sakuji moda bili taru, dikoye para beu.
0: Ndokanga za ovi kuela, anamali maenje ne... Anufie za ogulia peno, obe oja za otedhene, gafiansa kana beondwa msika agule jamu. Niko kumezo gani na teza chanyua anamalima?
2: Na kumbiro uloga anamalima ba nkose suwene, anovonya...
0: Odo kaya anamalima, kaya anamalima mundi mwa.
2: Kaya anamalima.
0: Anamalima
2: beo impopa weki nkala mba mamkwa. Nkala mba mwa.
0: Nkala mba mwao.
2: Bukoya wa mwinyabe wao. Podi ate bukoya, weyo buduwa buka gulo msika, bugaja. Majibe uwe itinku ukwe.
0: Tinku ukwe.
2: Nyamani mawetene be utinke akwe.
0: Onroma osinanga beu, beu bukoya.
2: Bakoya. Ngada bako mesoro uo navo difuno buduwa.
0: Beu jenga mbuga, ekana mikali lozado osinanga beu, ula mta mfuna... Yifuna saku mwotha bili kale beu. Oga sinanga ga kala mikale lo zinsengi za weo beu yeji.
2: Se kala mikale da.
0: Onko sadavi?
2: Mbugo obu le waromo on sinanga weo ga unologa mbugo obu bua beu. Unu wandala.
0: Unu wandala?
2: Bu wandala bu uma. Uga maluma bu veta, bu prepara, bu ikamsakoni. Ungo ikamsakoni bu usona, bu markare.
0: Sakuye jile.
2: Yofuno popa. Mienzi nana gali Natalia. Nta mbugo bule bwa mwima. Mie dunoika eni, emi, mwima.
0: Jodu mwima.
2: Se.
0: Ugakana mbiga zotiana.
2: Mbuga zina, unoika vina. Buikanzi nanao, nuniletra noroma, ngada buikanzi nanente na mbuga yobule. Saku.
0: Yaoni kafiaga masaka.
2: Ta, tinta. Bulebana bukoya. Paro uloga igafiansa kana.
0: Kutabu fugula sakujiyo
2: sakujiyo. Sakujiso unangana manungo ya bale wa sakuya beuji jangana. Nindu wana munda. Obulunga ikagamia.
0: Wila difuna mundobu ba mami ma.
2: Si.
0: Aha.
2: Mudu wabu popa.
0: Ogamarka region ukana makata miwadi.
2: Mundu wawe de mbuga mwina uko lokalobu. Inabudu wabu popa mundobu le wafuna weyo kodu ikombo nyambuga inebo. Jawora yosinanga. Ino kutikania, weo, aive ya pale vaika gawe mbuga mwono vaingi wa balame, weo ndo waikevo mbuga mdimua.

0: Tigaona uloga mie ya veneva kanesa vio jana. Dindwa mkapuera ni batitida barija.
1: Mwaku.
0: Yo, digaona uloga nao. Di veneva pa ya abale ya unjivamu. Dinotida veneva leo barduwana umusika barigulia. Baraba tukula mbuga ga omurada ga batipia. Mae. Batukula kubira gajile gulile mia badimva ya mwana ga baduwana ushkola basuza. Bakalamu zugumangwana. Mio vine iso nedhaga dindima mia digaona di unjiva dinoguli yavo. Badimwa kumajudara na mwana, baduwano ushkola, bakala mzugu, paradadu onemie mae, nga mzugu vina. Ntao, diingwa judara na olima. Marigata.
1: Mumfuwa anakubai.
0: Ninofuwa anakumambata.
1: Anakumambata.
0: Mareka, dinofuwa.
1: Mbuzi.
0: Mbuzi dikana maedilu, dilu kintani.
1: Anakuna mambata muna vatakuna.
0: Siye.
1: Zifuo esi ena nofieza otiofuwa zifuo sabani. Abale vina.
0: Unuafanya alibo ulapa magunone.
1: Alibo ulapa madha vina. Kwe uga kanaifuwa akalopotua ndoa atula umana manda manikaniela. Baiga malamutu tia. Ila ime kanifuwa maaji sabani. Nikalofuwa vi. Kadinona vandoani. SNS Mutu wakala ntido ula mika rinfuwa, onewezo osogoro?
0: Nada, kando osogoro. Poruke, unompodu uila, mwana kwa go utidiwa, ilo kwa itidiwa, mie kadinfuwa vina, kanindu wano osogoro. Nini munda nipo mundima iyo. Aive, anukala wabale, anyamala ba nilaba na iyo, ne? Anudu wa munda ni, badu waba wara.
1: Bawara dima.
0: Bawara dima. Mbugo obu budo utia, iye nene badha, bakotao mbuga. Mtengo baba tukula kala saku badwana wewe kunila mie kadindima vina nolima ole tukule saku mmoda mangona ka yeno ndo wako evi maji dala maji wewe bugalima unojave
1: zao zino zao sogoro zao
0: zino zao sogoro ntao jijo ndoganyo ya anaku ya anaku alibo lapa mada mkala nga mlibo uko sadhave mliba andima.
1: Mliba andrima.
0: Mliba andrima unu. Kana andrima na mkwe, esile dhimviveri mkwe. Agora, weo, nompodu wilo iloga mie, kadina vido dele, kadina visa sanye, poriko mkwe, akwa ganodi loga, anodi kanila andrima nao. Weo, nolabe esile dhinoda we na madao, butida. Nta, iyo, haba, alibo, iya. Kadina vaeda, zelu chavadidu venu uloga anene, iyo, noti ya the on sabwa yawe ni nana. Iye no laba.
1: Pumanamu.
0: Si.
1: Baito, dona Natalia nafuna pamutie nikoko mezo. Wanamalima otene. Mama kata mevina aluglinyo hapa. Oikana mikalilozo lima mataratori. Peno, mwatiye nikoko mezo anyamato nga vina. Ailabo, nizoge lama basa ulima babale anunu ya vina mwaku wa ailabo.
0: Si.
1: Mabasa ulima babali anuni ya ula boro maya. Kamaka anunu ya mwaku wa elabo. Mwafuna mtie mazugani wa namalima na vina wa nyamatunga haba elabo yigino ya Msambiki. Woro maya nikoko mezo wa namalima. Nangana kavina wila saka niti njezili unsaka na yumwe chini ya mfanyila nuko sanga namalima. Anawili. Ana matonga vina nizwala mpo mulime nyu mnoka na goi peno brucha mo zindima nyu nsaka napa nivira akala wena mpako vanene kanazo welao zilimilani
0: iyo nga mio veneva Natalia Braj nako komeza ananyali makwaga nsaka ntini nlogiwa unolo daimi ntao imwe jinda. Iyo kano apararani. Poriki nono uloga. Kaninami kalilu minaguye infuno iyo wajudarna aima. Apale mwana nino uloge lavo. Uloga mwana. Majimie vina diga kali wadala kanodo weda. Dale gadiko kaneo kuno kadimfia. Udhile miyo radio. Ya diga ali gareluwa bala kadinkonsi kirimaningu anodipa. Poriki kadijile.
1: Nadala.
0: Nadala. Dale inototo ureda maaji. Inoda na makata miyomaji, maningoni. Nta, nako kumeza, anyamani mawetene.

0: awene adho ni libia ni ulima ni mikwani bambaya farinya ni vede ni mpule motita motita motita motita ni lime ni moesuene kanitieni wakala mboga vii na ansa kana ningafia na mboga mweribu wa setemburu kani wapararini ndo naka kateni netene so ni mulo belerini mwenye nabu ya mlugu mfuno ni vayani lada mwrevi aive poruda no gogoni mzogwe iyo nenyaso ukunoba ningaloge lologo ukala imu nkwantie ni badana manera mena mfuno ni vulumucha na kampa na ewe teni mtao iyo nali bieni kani gili atini sabwa iyo ila kuli mzogwe porque kukana mwina gui hapa dhaeno uiwa imu untukule istera ogona uila mie kadindua vina porque di iwa mradi yoni ulo guo ukala imu dona Natalia wa ulo guo ukala imu mie kadilogile ukala imu imu kadinizi wakala inova mtao netene ndoeni
1: eso vina dhilobo zinoni wa
0: makinani
1: podu ipadua
0: podu ipadua mwinya mdugu azugunicha mtao ndoeni nilibieni mkwani imio nza na dali mwilalani ronia mwilalani mwene muna akuda regulo na populasao wene undima iyo mtao nidhuwa nifanya mirete etene lino nuneka nae kamkwani
1: kathikuwe mkwani
0: mukala mnye todhereto mashikaikuwe mkwani majmia diyo odho venya vene uvaroni yaone mebala nyo populasao kuna mundlaba ni unshperari ni
1: mnogilati
0: Mirete bilino no nyo mnei wao kala nsaka na imwe. Paraneka mumpi da mkwa ni manijani. Mie vina nino vudu hako kuno badaba duwapa mkwa ni badu wabadija. Nyo paraneka mwapu amundima. Hani dhani nino volo agoshto. Mushpera agoshto avie nzu wana timalo warala. Ndo ni limini. Kanu wapararani. Ya nyamalima chibarebarene ninga kodi lima. Kanina salario. Salario undima.
1: Ulima.
0: Se. Mregato.
1: Umanamu. Yo peno kala na ndogala ni kokomezo wa nyamatunga nyonga na malima munikuru ni vina chini afanyela wila ikosio wila nyonga nikuru na malima mabasi inyo adoge busogoro
0: iyo ananyama ni mani nokumbira governo anu anganege onu angana akalogo onu angana anu angane na mwako anu angane na makina Obulo mwa kokalo no vana maji depende ya yene governo maji enkumbira vo iyo hapa makina makina entrada indwa na iyo via da entrada para weno umunda kanina rampa iyo kanina rampa
1: wilalan
0: iyo tukula na kumida the only then okuno rampe on for example para weno socia sa onundwa iyo ilalani rampa yetene malo nongea So ni kumbirleba ni sasanyeluwa ponti va chwabo dembe. Mayo uresto venya vene vale para wilala ni rampa itene malo nongea. Dhaene ja, abala na mulima ingafia tembu ya tinku ushpera rate agosto ni de na mulima obule nde ntiyo
1: kuna. Koloka produtu ziliweno?
0: Produtu dinje ziliweno. Okuno kadinda porque rampa kilidirito. Ega adho wakaro vina sumanejino induwa ya gujui. Pukai ya kova matolo aliwe ni unu mvala apena.
1: Matolo wa mangi obe
0: matolo? Matolo ene bale jampule mwavira karo oreji yolima ya dezembro, ya janero na fevrero. Ate rampe igwade ya vara. Ntao, vene vale ino ni katamia maio, rampa kanina, ura ya mzogo ikatatamua ni ngadhuwaga, ni nduwa arashka, majikomu ilo boyo na nyamalimani nofuna nilime novenyo kuno na kunude uno seke banedwa banwa banigilate ntao elabo yetene june ya zambezi ya ninkoko meza guverna ngane anyamani ma porque iyo netene ninge ni venye mu campo mulio uloga ni doe na gila to palace guverno kanoda kanoda iyo ni njiva Numero ya mayoria nilimtemba anyamalima. Nta nomkumbira guverno, anuwa nganege, vinkosa iyo, yene vina nika miedhege, iyo vina nikosege dhavi. Nikani vontadi yotide jile yo undi kiyo odhuwa msidadi.

0: Allô, bon dia. Bon dia, mliboni wa?
1: Bon dia, bon dia.
0: Bon dia, nilo gana ni mulivi? Allô?
1: Nilo gana mulo waze.
0: Aha, ulikware. Nilo gana? Nilo gana ni ulikware?
1: Na Fabio, na Fabio.
0: Fabio. Ona kwa ni adhaka dabnubani, so Fabio.
1: Persona.
0: Banyan? Kamuna ona kwa ni yaka?
1: Nata.
0: Agora mwana mazugani?
1: Nafra ni lambarani, otila na kwa ni yaka dabunu za matilu, zonaba.
0: Mm-hmm.
1: Katubaliwa.
0: Baito, yonu utamalila ni, yamba yo.
1: Yamba.

0: Baga.
1: Jushi nuna na gano ninge jikani bila inofanye la kaya balanage toro bae ya galabu kikiti miriga kuma kaya mwene mo. Ha? Katile odo ilangwe. Agile matakulu pora pora pora pora pora pora kaya mwene mo kwenye. Hmm? Agatha goko bilu odo no do do no do do no da matakula apa na punoka vanyia ntaba. Tumagopi yanga mdogo madhai dhali. Wali yeka wali ye na munuwa anda matakulu barubala ya dhani ina ono wekae. Kuna zipanuwa po wani. Kaya jifuna Justin Ubaka. Justin Ubaka bela ufanyela miyo. Mkiki tunko simi. Matakulu batide moto hai mangwe manje na vina vode. Tida turo. Kaya mwenimo. Hai maga kani lebo wabani mnuona zipanuwa dha. Unifanyo uzunguni laba uzunguni. Ando zungu nudhono vitaniko zungu ni yotakulu kama tutile motuwa ima mwana zinko sani. Agadhoni mjie serene ya geele onda ni irugu ni mwadha nyalu ni mwadha nyalu ni mwadha turumele matuwa na kalokala motu. Agona wikiba ima ni miyo kama mbegea ni mwona pi bubuluo bubuluo bubuluo ando zungu nuglatuno laba. Yapa kilo kama takulu kama lilo. Poko wabuluba na uliulie agadhaka chapwana bye. Kala kuma matakulu. Kaya jimfuneye. Mfuneye jowi. Weo dhuo dhuo inda vina koke. Hila mfanyele buwovia. Kaya mnumu yukamba dibani. Kaya mnumu yukifuneye. Gijuwe nilogiwa na Aisa. Aisa otiana otiana. Ganode sinofia peno. Ningoma barbare peno.

0: Balio ni bade mali mo ako ntagia di Justino Baka vano dungu igi nite bela do podo adampuno Mzambezi na Ezugu liga kwa na dendenenga valani wana meotene miraru vano do podo adha Zambezi ya
1: Radio Mzambique Zambezi ya

0: jicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwa saa tene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni malihimu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku papa. Kii mwanagwe pra mahiku ya vesta ho?
0: Hoi mwanaka, onna panela olyasu ununa sasina melukuluku sotene. Miano mwanaka, mwanaku onamu kalihiri okalano ikuru na veto onamu tepa shuchima kaka.
1: Nuru ni berta alaka no chimaka uliwili. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, berta, juju,
1: berta, ganyara.
3: Berta, berta, berta.
2: Kineme la wira wea no berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku maateno wani, nijile makupa wa mwanaku. Wenanto olelo kivinya ni ikuru, kinaveasha. Mwere sisiano, mwere sosipasipasha, nikani kani. Mukaleo ni murejeleni, sosipasha, ukalosha, na uchunasha.
4: My sabo, my vida,
5: itanto mu.
4: My vida. Mais sabor,
6: mais vida. O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: Mais sabor,
7: mais vida.
4: E tanto amor.
8: Mukiru Helene Vava. Mukiru Romeli Honya Wapama Ononei Hanchichi Mihone Pomanyo. Vanonrim Barakane.
9: E Parakaya Pama Epewe Grantayam. Atokwene minister, mukikurumele mwere mure mape, mulikene tokwene ulya sote.
10: Mulukure liheni otanle barakahu. Orelo na penye ihopa sauma, nititende ni ikoko.
8: Ihopa sauma, Chirena atepo siva. Nena kupusera olya muna penye haya kirimana. Apenye etane.
9: Muna. Nkarare no, mundi chani wabakani.
11: Tete, mai, kinarumele uyonya hu ehosivelani.
8: Mai, matanyo reili hiwe. Mpako lelo, hava matapa kila uinhaka o siva siyala. Aywa mwapenye ihopa iha sauma, so titeliwa ni ikoko.
11: Tio mai atokwene. Soja saka sote ni kinaka nyaranyele kinichanaka. Soja saka so siva sivasha. Ikani kani inabaha ekumi na veso kwea chuo tene otuma. Mitoko ihopa, sauma, narikiti. Sapiyo ya murimo rimo mo osiva.
8: Kihonae. Ato kwenye presidente. Kinoona wi amuna kale no chia nchichi mihomomo. Makale luaya yala awapea. Na ahusinia chwakina. Alopwana. Atiana. Anamwane, ya mpachera olya soya seyukumi.
9: Mubwelo apamai. Atokwene minister, amuse ya alaka hihe isumana sotene. Ya mkalano ikuru, enechila tumwe kume ni noha kalala.
12: Mureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itaparpwa samwanaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

Akwene vata kunye uwa uma iyo ningo mada ene na mwye sodu koshtansi valani matala maodo da provinsi ya Zambezia ni kwa tunabakura vare vare va Zambezia va Komoni ningo kunifuna nupaka nye nisabu wa vata kunye uwa uma nifuna timi kumbwe si mada ni mwaku ya malukelo mei na kuwa alizu nelo mwe Barani, barani Ekyo bengo mada ene akwene Kodi mwazaga Barani, barani Iona delo oruela moromeli umo drama kumatana mitano bandoa vina dotia notiana bandana gano dotia notiana isavina na dopadua da malonda badlivi paka pa vanti umikombo esi nati la kuyalis na umoile dini mama basa yo laboni uni gomi ya ene mango na vina labonina nifuna yoda na mazu nyuma ni apeva rad msambiki na lizuna echuabo meno tiani na mwele marulaba na nyua Nkima na Domingos Alberto, dal na nyom di maligi ya mabasa, ochi goni ngobu ya oru ila udabuno, malabo makumil na mararamu ya rubuno wa julio. Meno tiani na mwini marulaba na nyuo, sabwa nyuo moteno ni vele le. Nakuma na mangwana na ichuabo. Mbani na utiani na museli wa wii, echeni le mulugu, ocheni ya. Iyo na utiani, paka mangwana na mwini marulaba didi, ya mganamba suwa yivangono vangono na mwini sodo kushtansi malani.

0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Intekwe saa tene anakivota.
0: Oh, mwanaka. Hinko ni marehemu hayola. Kinaya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na mwanaku
1: papa.
2: Kii mwanaku ipra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi mwanaka. Onna panela olya sunu na sasina melukulu kusothene. Miano mwanaka. Mwanaku onamu kathire okalano ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta ala kono chuma ka uliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
3: Berta ganyara.
1: Berta, berta, berta.
3: Kineme la wira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matheno wani michile makupa wa manaku. Wenanto olele kivinya ni ikuru. Kinaveasha. Kwera sifiano. Mugese osipa sipasha. Nikani kani. Mukaleo ni mureche.

0: background kada on roho amro pano kita taka amro anano kare mpaka eh kini sweda mashangili batuma beju
1: Chipona Tony Fernando aiwa ala komu ya hiki livaka mweri timwere kale mperesaka ha banta inete la maiku makumeli nike nararu elukuluku to nera hunna sekuriwa ya lenta na lugara ya wiola o hinkira tuwa ni wabaka wiwala anene kino hampia kahin kahin kama ha ni mweri ane Tony Fernando

0: Buenoite.
1: Buenoite.
0: Buenoite, kumi.
1: Bakani ka haluku torito.
0: No bakani, nalo chanani.
1: Ah, mon lo chani mononka wana korolo no.
0: Ana mononka wana korolo molo kwe.
1: We were winne.
0: Mm.
1: Ahe.
0: Emosanyo.
1: Nari my car is up we are in na holilua emusi ekumi. Ah gahinto alukutor vinya wanyu wa wanu pia radio ni yo mahiye wa haito wani.
0: Murechele my car is up na hihi yawo.
1: Ahe.
0: Mo wiria na sopachua.
1: Ah machi muchu o kana o wiria na dero muchu radio na kana makiro muchu ana wiria na dero no ba ye muchu hala. Elo chiwe yo wana mela o melo mchade liwa ka mchu imu he muna mota mchu nduta una kajia wakiru mchu eba mchu hiwo kiwe. Ah.
0: Echu ya pama wiria na ho.
1: Pama to.
0: Kabo nina thamela nkawa mwenye rena chumwa suwe nlayo.
1: Ah, wapakera kina abonyera amu araka luisa ka arloji. E ka bonyere a hima ho a mine se se na phanya re bona khodlo winno ala ka mone hana kotobo e na mara ena na ene e ki ha tswa ta sin thamene tho mtswa da na manya karara o sura sira na ni posho e na to ko ene andi ara na phanya o mala mu jiuni a sin na o thene thamena ka ni puwa I na chu othe ne ala ke suwende ki ha juan lan seng ki lu ya wo an suwa terra ane pila anam bupi ne a chu othe ne ala to anam pakela radio makupa tho a radio Mozambique e kanne ni o wira na lu lu kusi ye la tho we mu o mo no nka me shuma ma ka onlo che la pela yo na we la o mo lo kwe u a lu kutore mi te ko sa pama
0: brigado we le liwa wa pama tho
1: brigado.

0: Viva.
1: Bota mugawa oluwala.
2: Banoru luwala. Ana mugawa.
1: Musika yona. Baba badiwa.
2: Pia moha onahol anahala owalela mlako moni moni bwanoiti
3: bwanoiti kumi
2: makani kauseliwa
3: brigado
2: kere kai wileliwa
3: wileliwa ni hilelewa makani makani kai uradi uniwo
2: na makani nalota nani
3: na namlalita na mwenye mexi
2: ana mwenye mexi
3: mexi onya mwe onya sonji no
2: ana mexi onya sonji
3: yeah.
2: Onya sonji munerango
3: Nyasonji kinola pao ke kumofe bani pororo tentaru kwa cha kuhobiru nyasonji wenno.
2: Muna ponya ho?
3: Bakani bakani.
2: Ah, aiwa ya bakani yeyo teni kalia.
3: Mm-hmm.
2: So? Ana nexi mo uri ya naso pachua?
3: Dofa juwa haki uri ya ni leso giwa ili salamu zahi.
2: Tabo nga wa mngire na ya chuma suwe nlaino.
3: Yo ke nna mo nyara ke nna pa ka nemtresa ile ba le othene ka khala kumi.
2: Mhm.
3: Ke nne ba hamona ka rifo a isalamu.
2: Mhm.
3: Edmiltoni.
2: Mhm.
3: Mario.
2: Mhm.
3: Ke nne ba mkwa ka foro.
2: Mhm.
3: Ata ta na ma dia mponya ne yo tjo bongo.
2: Mhm.
3: Ka khala a kumene.
2: Mhm.
3: Ni bene ali po radio ni wo ka khala salama salama.
2: Brigado hiva ni na thama la mulu kureli heni wile liwa wapama.
3: Alhamdulillah.
2: Brigado. Aiwa wecha nachu ovila. Tuna mwe iwala baba nkina na

0: Moçambique, boa noite, colega! É noite de aprender, é noite de crescer, é noite do último tempo! A última aula do dia aqui na Antena Nacional da Rádio Moçambique.
1: Um espaço feito de propósito para ti, adolescente jovem que vive com intensidade, que chega ao fim do dia ainda com vontade de saber mais. Para ti, boa noite!
0: Na apresentação da aula de hoje, Didier Kumbani Sakina Jamal, com coordenação e sonorização de Santos Bolonga.
1: Esta edição tem o carimbo da província de Sofala. A malta do Chivebe está de volta e traz consigo uma aula que vai mexer contigo.
0: O tema desta noite é a influência da motivação no desempenho académico dos estudantes. Um tema que parece simples, mas que esconde muito mais do que imaginas.
1: Já alguma vez te sentaste à mesa de estudo e ficaste ali, a olhar para o livro, sem conseguir ler uma única página? Ou então começaste um ano escolar cheio de energia e a meio do segundo trimestre ou semestre, a vontade foi desaparecendo?
0: Essa sensação tem nome e tem explicação. Esta noite vamos falar exatamente sobre isso. O que é motivação? Como ela influencia os teus resultados escolares? O que enfraquece e como podes recuperá-la?
1: E como sempre, a noite está recheada de rubricas. Estudar na diáspora. Reportagem do dia, hoje da província de Cabo Delgado, lá no Pico do Norte, com a nossa colega Tânia Mahapa. E no final, a nossa professora com mais uma lição em o nosso português.
0: Ajusta o teu receptor.
2: Bibruca, batamanga virei. É, e circo virei. A boca com chimbuchacare.
3: De para passo a zina, Vila Fonte.
2: Vila Fonte.
3: Changadea.
2: Changadea, chimbuchacare. Baixate em gino, venderado até banze, até quando a mica cabra. Ah, não, a camunura, a cai chimbuchacare com baixo, com gogo.
3: Vima, né? Nhanzakaia, com.
2: Nhanzakaia, um dia, um curo, um guan Nhanzakaia, de 10% sucar. Akumba majenji, nonga pita chitambu marumeo. Pita bukeo fabrika bano mbenda marumeo, makumba majenji. Pakuti maadzi hale majenji muli mbe itrabala na fabrika. Andao, timisi na buka kuri, timisi na buka kuri ya tinte ya fabrika. Ndi hili nonga nyanza kaya. Ako nyanza kaya na mazu kuzala. Ezo kuliratu. Maadzi angazala kunyanza kule sapita mwane mchitepa chinchini bando. Jikada majiwa na maadzi.
3: Maadzi ya
2: koka. Maadzi ya koka. Angazala. Ipozi ife tisasofereri. Piatu bensene binalimefe bano binajefe bensene salime kumbasho. Kumana kaya ilipandunda. Nganani. Kuno basho sajiwa. Kwa paza sajiwa. Chipende sajiwa. Basho. Ptangulibu zangu ambushu. Zangwamba bwerambo no kumbu asasambu kwe ku mikulumbu
3: makalenga mazunguri
2: ba ife tili mazunguri la buri pinjara bano buri singame mata baba akora chinchiri bano chijonga kuti komo madza makupwa tikumenya betu baba yenda ana ngomba kwenda bo manso muli kwenda mekamba mabamba maparamanga ninji ndi mane ana vivire vipaka ba so sofereri piaka pensene madza ngatsa tisasofereri bano bakaba Né, mas o pacote organizado, uma estrutura, saúde. Saúde, que pensa, maningue, pano. Isso a cada dia da cena, mas com a mascate, ganhando chinchino, bata, mata, mira, mosquete. Baiate, na magoteira, porque em primeiro lugar, toda a gente recebeu o mosquete. Mona, saúde, dia da cena, sacamundo. A curumboada na para o hospital, velho. A pinheiro da pitambo chinchino, bata, irida, nos destino. Basal, com a mascate. Awa, uida, da buira, basal, engine. A sapatira muno, comunidade.
3: Apo mpati chitene chifunyatano. Pa upaliano. Muku kumbukirambo pi zindikiru pengasi. Pe kuti chai upalianga indikalitepa. Tepa tipange nimbo chitangano.
2: Chitangano.
3: Kuhira kupi. Muka vinambo likuba. Muka vinambo. Muka unambo asikana kufinalikuba. Vinawuzi. Imwemba pari. Muka senzu ikakana imwe kare na kare. Mpia nchanchi.
2: Ine nungana ine. Senzu ikakana ine maningi nja gireja. Ah, ini dika kambozi, mkatu magreja, na panya kanyanza, mika kabral. Agora ujuvi yangu msenenene, nikapitira mwene muli, mugreja. Atendi na nyumbu zinangu, tikapita mwene muli, tisembambu. Nakonda bwera, wata, auli wimba kala kwa kumimba, nunga misanje, kwa kudumundu ule nakonda bwera mugreja muli.
3: Atende
2: uke. Maona, patina nyumbu zatu zinaimbefi mugreja muli. Atende uke, upalianga ndapita na bebi.
3: Pia kuenda magashto, kuenda temanzano na shoko
2: mkha. Hii nkhabe, netangui kutena basanga kada zapiteni hili. Ya kaya nesa, pukinda za kwatiwa vano, mdenda kubera, ubera, mdenda kutete, nizapita basane. Pia pibia uyu, kubashu huku, imba vinavalimba, kalipo adeke hawa. maona kaimba kumpanya gote hawa akaimba basi go go go go pano
3: aleve
2: akaimba basi valimba so inembo bebimbo sikabisa mira taya na pia tubie pia kupembere atena lero ni kupembera basi ndapaswa mbo chidzombo nonga mbudia koni tani
3: hapo tipangene mankuru nkazano mwanziwira kupi mwachita sakirwa
2: nkazi leta sakirwa taya ine ndachachinjwa provinsa Sofala dabere nivano mstenda sete gora ndazenda kapata basa marumeyo basa tuneye katilie ndenda kwekule ndawa pa sentu paka kalifu mauru nga pasambo intrivali kapasiari pakupasiari kwenye nijona na iye mayu mwona kumarumeyo mayu imu muna mamuna ngangabe mamuna dae nzanga nganganani ntiepa na binaimu ipa na kukupale kasa kire manera ini maadula ya kede nibula sirivili na nzanga nisakambu padrini wapachisa checho ndona nami cheza nami nisema maizera vashi kukoba anasa sente sete ano
3: nalero muri na munse
2: wao ndabana yana ndabana domingo ndabana noki ndabana shoni ndabana mani wao nimezinkaze na chitana familia inembo kazawiri ngabe na gereza tu hiyo son kazi ni mbote basi bigado
3: hapo ndietani pida semba nemwe mwabereka chuma
2: nda kumone ni mwanankazi uli ndazabwera kunda panga familia familia mbiramuka mbienda kwe kuruka semba mwona nakasemba pensene bene kede entami nipangwa chuma mchibusa dinyero mera kapagali kwe kule milingwa da mwanankazi
3: mashire ni mangasi ngama
2: ishe ura zeziri kaibara hatu pamili ngapifika tae
3: ikarbara
2: kaibara
3: ikachipa mbenye ikachimanika kone
2: ikachimanika mazine pamili kinyantu yada mtu dinyero huyu malpato huyu kulisa huyu kula masingu ya nipe pia kari kaibara nipe kaibara hatu ne mwona mbo serveja ya pianji kula vinyu kubera buwera atane pereka masika kapitu bino sinunga oreno dai mtingwa tamaye ndibera naye familia nsene bade dziwa inembo mitidzuka mu na familia nsene nene so mai ni familia nkonda goba aha na nkonda goba ndiye dabalewa ndiye balewa mai pe wao akapata msefeme msende sukari ipe wanga sanziwa ipo chipaye mbaza chinjwa mbaenda msefeme iombo paimbo machinjwa mbaenda msefeme mbuye tadzalanga asena masweka paya lowabera tadzalanga dzalowabera salaba
3: apo apara kasinzekana imembo nzizi ngononore
2: apara kasinzekana nasena malirata so sala mbozi ndi ali maputu ndinilikadenda chakachidama kweneko kushemero midinsaka midingumana so ja pedembo vista pedembo vista kukibasa kapate fili nje kuipa mutu ngagaka ungaliza mutu lingatsapana maningi ngabe hivi kuti unakwanisa vala horu kuletai anzanga janga bona vine ndikona mazah ndisikona bini nga muda wakale da kibasa tukapate fika ya kunansi so asala ndi mbozi basi ali maputu
3: hapo pachisa ni mwalonga kuti nkazano mwansebera marumeo pachisa pada sangule mwensikanano lero ndi nkazano akalipomba sikana nangu akakufinyira nedisura
2: wapa isi mamuna mamuna nditepe sokwati sapata sapata chibozi na chibozi nkabe zikatweza chibozi jene brike ora zezile mamuna kagopa nkanya chite kwene likuwa kere manera kutu wawa muna na mata kudala kutenda mfuna nkabe nkabiretu kagosa ora zezi tika kana le
3: ukasangula mbozi
2: mbozi ni wakwene bubasi ya
3: ndamba taza pekara
2: nkabevi kuti ora zezi kabevi kuoneka kuti unakaa soa wako akakaa ni mbozi basi tikashitika mbona ngatene pangabe papa tikashitika tepo ngafuna mwana mtu unaenda pangapa lakini tikakana mapungu mai anapungwa chi asweka ine mtikakana pungwa ngamu asweka
3: kodi pungu ikapata akapata basa nje
2: pungu akapata basa kuna hivi lakini ngakana madandaulo sana kazi napanga pungu wangu ndiye defineni sitakazamendo mapungu angaje napunga mamuna akakaa kuona programa mungamapita nyumba mule gere ngamenya yeye satapunza punza mule kuti programa mamenya ngato tokatamenya famba tani vitapedidi akoramba sabukambo upungumbo angazimbo kavunza mbuli pianga pia nsene binafuneni napanga pungu wangu mamuna angazimbo pia chembo pia nsene binafuneni napanga mapungu angaora mapungu ale ndasakwata mbene kuna familia mamuna mbene kuna familia wankasi ndati kakana masikurasa bwezi ngabe muntu kabe chita chini ngakapugama ile motori mumula parali ninapanga kuti
3: pungu kuti pungu ndi nkhoswe
2: ndi nkhoswe yako si
3: asali sidzikira banja
2: sidzikira banja si
3: pia chinchino mukupiona mbuta
2: wa chinchino ngabe ana ngakupfa porque sabe pouco. Mas a pastora tu mimba, se eu ia cuba, não tomo na coisa na mimba, dá para mimba cá com o mano, chinchin. Ani, não vou pedir injanga, eu não controlo a injaco. Porque a canama fala, a condensa chinchino. Mana satisfira da setica na machi, a setica na babach, galena picaripoda, mana mundo para sua mimba na mundo, a babets, machi, mas a mona na mimba da mimba nem bana cubas. Só cancelo que as canabas, boa na cura, cura, cura, boa da blumunda. Kutenda dodo mesa pensene pene temba kasikana banza ane mba mabepa mbaje mbakuta ne masadikana huko mmuja bepa ambuya ntunza kakandi ule kunabaya mamuna dapasa mundo ule na chemeleza mbabwela mbaenda kambulu munda ane ata dodo mesa mbuya kita chiteo vili sifo mbutai mwona zinze nendi zinze yaani zinze kondangana ane pana zinze ini mpita nkonda malunga porque mundo nsene nene kaleni bano kachemela natupu ini ni malunga zao mba nkonda yaani mkonda mirembu Maputo alipo, kukapu delegado alipo, kuteta alipo. Orizi ya transena malunga tabukila kutete. Mwona, kare nikakana kontrolale, si, nikakana kontrolale, chinchino ngabe.
3: Chinchino kiaduwarika.
2: Chinchino ngabe.
3: Zinza na ntupu
2: ngabe. Nukatepa imu na ini, imu na ntupu wame, ini ntupu ngabe. Cha, machira tani malunga, tachira. Aga kapepo mtu nangu mboza nukacha. Ano nga malunga unembalenga, ningamana cheme na bakundu. Ini ndaenda Maputo, uya aliku Maputo. Anga mirembu, asustara ministro. Okay. Anga isti mirembu iduondi. Anga dikaya. Pakumaa rauni yao bika diene ba konferense. Pakumaa nichemela kukundu. Anga base mirembu, anga mirembu iduondi. Anga kaya. Wabala kupina kwa hini kwa 23. Distrito Mutarara. Pewa kumbani. Ndini wanga pewa nga ndidimingu. Iwa. Ndidimingu babati mbani. Anga ndia ntonyo. Mirembu, anga mirembu inimbuye. Imwe mbupewa numbu mbani mbalonga. Anga ndubale atu bai. Tapata na ja. Siku kome ratu.
3: Konda bisa ntupu.
2: Sapeti. Ntupu sapati ratu mezi. Pika alipo wa marunga. Anangu mwinyo saja. Ifi marungachi. Ifi nkakuja daya kula mwinyo. Ndi madiferensachi pangunu. Tonse nyandu. Na tembu na marungo. Kuna adzoa. Kuna huyo nangu.
3: Zinza na ntupuacha.
2: Zinza na ntupuacha. Isakati nipa. Kalini
3: tikatika balera. Kwa kwa msembe usa umberera.
2: Ona. Unaikapi nipa. Sa chemira mkosu ansina nyama inga mbalonga bebe. Nunga chinchini bano wanyokwa watana. Sapata basa na bebe. Agora ifembe kumusipi wanyokwa watai. Anta ma responsable tradisionaje. Anga chemira sa chemira. Datu mabano mbano. Nunga bairu davira. Mbana datu mabano bakaya bano mbano. Machindu haji nyokwa Zimbabwe. Kuri tanga mpendinya kwa mara njezera sakati nepa mazamwala nyakwala na mitupwa ana mitupwa ndimane akakale chinchino antu kapi kupitswa vipita
3: aha maruka kuti ada toma pano una unyakwawa ndiyankonda Zimbabwe
2: dzinyinya kwa Zimbabwe ndiyakari nkuru aha akari nkuru kutonganya kwa senene bakatwanda tikati panele kwa sapando anenda kwa sapando anenda kwa sapando
3: kwa topa machira
2: aha ma machira mba kwanda la anenda bu kwa huyu kwa nkamba ana kwanda anenda kwa chipende anenda mangani anenda ntopa nsona akakamba na kabesa sasa sababu inonga nini pano ani vitu district leader komunitari mirembo nini responsable todo secretary de bairro mika kabarari a mika kabarari be kuzenye mombo nyampunga down ni responsable mbo okuonera mbwanzanga kada muntu anazona achi kada muntu ama form de organiza sa da anyakwamba na responsable te pamba tuchuntwa ngambo ndisakatukwa asa tungamba nyakwa guverno ngati chemera kuri iwo nene mitikanato tingamala mitipanga mbwanza twa tepa mukapanga ndi mapatiro atanike
3: kodi mononga kuti pano madzi akada zakadzala mwachimo muri mphale kodi mwathawira kupe madzi ana
2: madzi athera muno pano paka atenye kwa
3: kodi akali madzi ya bomane nsasira
2: stenta waitu stenta waitu ndikakhaba na vida military ndagumana nchirimide na mbela chizuki hapa shikola hapa kwa tundutu ifi tafikira pa shite sawa bale mkona kusu kwa shite sawa kuli pana nyumba bika manga jorji jordi pinyumba bila duli
3: bilipo na chino
2: tafikira bebala mkabe mbuto vira ifi teza chita mbambu miti manga kwa teru kufira iyo kunsiko kuna jese kuda ipa uyu tribuna uyu prokodaria
3: ada ipanda ndimu
2: yu ndife nole na iyo kweza kureye baria mkuza makumandanti maningi akakane ife ba ndife da pata kwe guli kunga kutunga ife kapi kwa tere ife ije stame fatidu isti esse portero entrambi zapita vepo diretoro shkola chechemira garizo mba itanesetiva ora zezio administradori mba ukwe governadori mbali uyu ndiada bwera za chitisa shikola mpaka shimangani shikola pano pakana shikola la shikola kaibodzeni kuviro eh mashikola nsena kakao baso shikola siali kuviro
3: bana chimbo chakali
2: chimbo chakali atamiza pachandimba mbeza kwata mize kambushi shikola mika kapirale eh yokwa kugumansanzi kukubashi kumbichinja pibwera mika kapumbiza chilimba tosha chinchini siapa kaya pano mashikola nchipa manika Polisi guveno kupata basa manika
3: kodi kale na kale andu akatsodzera kupi
2: andu akatsodzera
3: mzizi wa nja
2: andu akatsodzera kumhala kumhala
3: pandira malolo
2: pandira shimwala malolo pikanza tuko kuli kajiwa na matsi mbweti mapramanga pekonka magagada mapramanga yu pekonka yu pana pimaningi de emona tikele kasunza kwa kumbiti bwe yako bishita troka bishita troka na prututu
3: mukachinji sana nanji imu paswa posu imu musa mukapereka nji
2: na kupata nyama ifi tirigombe tisakupa nyama nsomba makapana atani mitende kukuli tolo tolo tolo tolo tolo yomba kuikambo kanandu uyako mbusengwaku kutepatule nyama hizi magaganezi mpampa uikamba uikamba agora yomba kule musafunaji magagade na funaji safuna mpimaka mwona Sitatroka. Bitbera kuna bitija. Akorambo ingakwanambo injarambo ifikunu tinambutu zuri. Salima kuna jiwefu na mazi tingamati kuchitira cha. Tikwenda kugoa kusha. Mwana kugoa kukatani kaika mrope. Ata yomba ngamaramba sabiramba zitambo bamba. Iwanzata maro mulinga kaika bamba yale. Sabiramba kuna mbeze kambo bamba. Mkona manina na Stefan ngamambi mkubiramba za troka limbo. Mkudza uku kumpala uku. Madzanga za sapiwa nsombo uku pai. Kunonga zango
3: sipiwa na marichera panango njizi
2: kubapo ni mlembu dzinanga sikusakwiwa kwene kumanga kana mombako manga kana kongako tapata kwene kwenda pata chinchinu pai mlembu sasita pamba sana manje sapata se mlembu konga kuti wa kutanonga sikanizi konga pia kazi ta ndi mlembu dzinzi
3: pia kapinango anthu akapunga nyika
2: atena lero sapumuka kwe kwantu kumphala ku dziwe ya kwa sekansembe mazi kwa hachi ngoneka chilala ngoneka chilala
3: sikunika kwenye mwabure
2: ya nkabe ya kwa nukuna anda nafunza nye kwa ngana nchaka chini nziru tatani chaka idamana kwa pumuka na nyika iya nye kwa anenda mbaika mbaika nsembe pakuta antu hala anenda mula kundulumu na chirompo mwona kuta sita kontrupi sawa tani mabursa pitu kedi nipochi ungamana tani mamaika kedi mpapanga ni mangana nitoko iya nye kwa chitiri mapata mazi kede mawaza kede basi ya maa suwa na jisambo guvernu adziwembo mwona antu mbidakabu tena lero nyeko zilipo dziwe zamba ilipo mwenye nkuru no ufu wabukira hata tetika ndabukoko ndi ubodzeno no nabwera madzanga dzaa kula sabaramba nakuna mbena kapatana na pungwe nkuru mbumbu bwera bana kumphala
3: madzana safamba
2: safamba madzanango yanatija pana nango asabuka no kuna kumphala ifembo kunomba natija mbambano pana mbuto zwiri pana riuza mbezi pana chiri isabwera pontho baba pakaya pano ife takano kuti kuponta
3: ndinga pansuwa
2: tipa ponta madzawa nabwera chi tepa chakachino tatoma atama kuti bombari ndi chiri agora ndamba dzapita mbozambesi ndamaja ndimapatira atipano pakaya
3: pamirembo tikafuna dziwa kuti nyimbo dzikabve mukale nakale dzikakomerwa na imwe nsanje makamaka madudu panango tsungura panango rumba mukabveseranje
2: Nisali kuba seni isi nitika kumina maningi na kazi angadukula hatani Kemba pina Pazungulila na mataa kutepa likuba Hei baba hei Pazungulila Nitika kumina nene masangalangana Sii Nitika kumina nene Ndiya wanaimba Nyimbu zika kumina nene
3: Nyimbu zato asena
2: Asena ya Zezi ndi zika kumina nene Pukindi nyimbu za tradisani Mi akaimba nyimbo bizikana obishitivu nenya mwimbirene imba munthu adakabyacho pa nyimba bati munthu basindiri kutola bacha naimba yakuimbene step time muzika da akaimba chindu chiba chipaso kakomera go chinchino anzatu kuimba kwa njipa maniki akwanga muona munthu na makhaliro ache na machitiro ache kutaka mwimbira atu cha ate anangu asenda katongwa napo ku tribunal kuti uchi manina naimbea ndigumana mitiona pa nyimba banga muona
3: apo painkuru china mangaziko ndininchi
2: china mangaziko kuperana ngapi nopoti chitaweka nene chitachintu sefrana nanzako ine ni sekretari dubairmu ndinatishikaza nasimbandakaza ndisimbandakaza ningatambira pimbu tembuzita na iposo ndi sabambo informasao ya komunitate ndikachita njanganjanga basi ndinagwa china manga ndi chechi chiverana
3: chiverana
2: nakanani ine ndisati kuvane tai mazi
4: Saudi Arabia ni banga. Kama sekretari mnatambira brigade. Ya radu radu Mosambiki ikubera bana funiza chizi na antu mwimuri. Muna shatani ndogene mboto bidani banga mremo ni chinjeza. Kimera madeshkaza, basingwenda kaza, madizani singwenda. Chimera grupo kultura, chimera grupo Saudi, tonsene kapa bozibeni kutambira lendo. Ndi matona lero tonsene chiribano. Ne neta muntu neza ngale napi na ipiro napi la tonsene kukomera kukifara dabwera pano. Idalongo ili jokupeze ifi pano. Tema mashi importanti.
3: Apo china fuza ziko ndi ninji?
4: Na fuza bidina mbandu hali anachita pintu kia kukundaverana na antu. Basa na kati skontenti ini ni sakatari dibero. Mana mtu njira menjiratu. Agora munu mwakotera anu. Nenda kalonga kuna guvernu kama sakatari. Sakatari mwakotera na mperesha nati. Asakotira antu, asaturujere antu. Agora bubri mpe kumanga, mpe mpe kufuza. Pepe ipisa fuza. Na mangatani. Agora akunipanga ndi adimisadori ndo kwa menjiratu. Ndiyini na komportamento antu, antu halijasa za longa pwesu adimisadori. Tilara kili sinyedu puru watu. Ana malu komportamento. Pepe ndi pisa fuza makaliro antu mkati makomunidadi. Safunika kuverana. Bodo paswa mpandu. Masafuna uverana nanzako. Ungofuna chita chintu. Tumisio huda chivesa dretu. Huda kavunzi ule munda wala kupangoli. Kuti ini nesi da pivesa dretu. Na kushipigari mbi manga. Dijina manga.
5: Mhangwa zapakati padziko. Utabaru kwa mfumba ya mpisa. Utonge. Mhinga pinga. Na kusaka makaliwa didi.
6: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwama provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena.
7: Avisara kufunika wirani kupampangwa za atu uzapakati paziku. Antu akupiringa na piuru kumina chibos. Apuma atene paku sotsemera nchintu uku kikamwe kweta kasasira tu mabasa aungumi kubulikira provincia ya Zambezia. Mabasa na sarkana ukariwa kudambu na mataka kukira provinsia ya Tete ukututumika tangwe ya ali antwa na sambo kukusia kukona mwaru mwereni mushkitera tulonge mangaradi. Angas antu chisa cha pebani distritu ibozibos provinsia ya Zambezia alikupemba kuterezwa pagwano kwa ntengo wa msongo msongo. Matangwa kupiringana pikwi kumi na pinai pia utenda wenye mfero mfero. Panangu tironge nyempata wa malaria. Ndiyo tudale mberu watu makauna kubukira distritu ya Doa, mprovincia ya Tete. Mbumba ya distritu ya Chibabava munu mprovincia Sofala kupemba kuti moto makesu kwa nisiku kwa na kuli mwinji. Kudembuka kwa kutabiriswa kuli antu kukwesera tironge mankalamba kukupasa madodo kubukira distritu ya Chibabava munu mprovincia Sofala. Zenezi na zinangu zinatika mpangwa zatu. Alpakwa lupa nini pereida tume kumichini ndi Domingos Antisene. Mbazifeka madibi. Tadamalefi kufuwa mpangwa za mumpu unondinzizi kuna moza zose zile kwa tefita upangane liru kutimu. Antu wakupiri. Mpangwa za mumpu zikulonga kutimu. Chinchino ti provincia ni ya Zambezi mabasa kadalimiswa akufunziswa kwa kaze kuru na munakuru kwa bidigiru wa pontu. Kwa kadalimiswa tangwe ya kuperu era kwa chuma mkufeka kuti mabasa newa. Akwata pia kapita kuti mbada mara kulimira. Chichinu ti utongi wa provincia ya Zambezia. Ulikugumanika nao kunyo kufundisa mbuku wa kupiringana pikwi makumawiri na piseri. Kale na kale kafundisa kaze kuru na munakuru. Ndi anyo kufundisa mbuku kupiringana pikwi makumanai. Ninga kulonga kudwa chita mwanankazi Esperanza Saidi, ana salka na mabaseno wa provincia ya Zambezia, alonga kuti chinchino, alikuza tenepa mbakwa nisa kusunganiza chuma na uli lunango tuwela kuti mabaseno wa bidigiri patwa, na kuti chinchino, provincia ya mumpu ilikugumanika na kazi ya kudu na munakuru wa kupiringa na pikwi, makumatato na pifemba, kuti alinao mtaba wakufunziswa mabuku. Kumukani kuti mabaseni watu mbakubulukira panzero za nkazi wa ntongi wazi kumama Geta Chapu Njiverano na mama Margarida Matush, nkazi wa ntongi wa provincia ya Zambezia. Mulembe wandali ya Frelimo, provinsi ya Zambezi, akuza teri papa Chitambech kuti anati akwanisi kucheza na utongi. Tuera asasanye paswa mbuto za mfunziro na mbuto za unkumi kubulikira posto administrativo munyamadi distritu ya Lugela, provinsi ya Zambezi. Francisco Nangura, akapironga penepi, nsiku ya Zuhir. Pakati pabanja na mbomba kubukira posto administrativu ya Munyamati, mbalonga kuti mpikufunikire kamu kuti mabasa akutendeza mwinchi akwanisi kupata basa ninga pwinafunika.

0: kula kumwatiku sofereri mwindu sertu
1: ndino shishemo padoko shishemo shandinasho ngusho shikola vana vedu mvura ya china avalipi kujija ngwendava ya shikola
2: pakulongwa kutim kutatariswa kwa magesi yipi mpinenda tumbi pituthuka nsiko na nsiko nanji pepire pinadzesambo mfuma ikuluka kamwe bulukira pa kuphedza mbumba pina na kubweza nduli umbirimi unakhala chitika na masiku muno tiveni mwanyankuwira
3: luzu atinazve akula tingadilivo tiwane wokumwa nuluzu nkuti kabunji kulongwena magezi atina akula hadi kati muti basirevo ngokumwa ni magezi ngochemo chenacho basi isusu
2: amushita doro waluani ya shibabava mbuya Serge Gove ndiye adazindikira kuti nyatwe nei ya kumwaza maze kuli mbumba ipi pikuzuzumisa anthu kupiringana kuchita pikwi pisere na mazana manomwe akali ya munthu mo muluani ndiwo anamwa mazi ya kuleka kala angwiro tibveni kulonga kwao.
4: O que nós temos é a possibilidade, por exemplo, de aparecer alguém a dar furo de água. Não é potável, no sentido de que é água salobre.
2: Saoneka anthu kubulukira na michini yao ya kupewa mazi. Hapa mazi angapolwa panango kukumbwa ndi mazi kuti nkhapepheza. Nanji pakufuna tumwa kwanise kuphata. Benga inafuna busa madzi ya ngwiro wakumwa. Apa safunika michini mikulu mikulu tuwera kuti pikwaniswe kuchitwa mwanyapansi pakufuna tu kubulusa madzi kuchena nafuna pedza mbumba. Pisa vinakhalefi vino madzi anamwiwa ndi madzi kuti nkhapi pedza mbumba tai. Namwenemo kupemba ife kuti pangawoneka ale nyapyawo akwanise kupola mapompa akuzika mwakuti bwerani muzaone nokuti funa phata madzi akumwa wangwiro sapiringana ma metro kukwana kuchita zana ya mumpho. Nakundina ngombo nkadamu wa assembleya provincial muno Nsofala ma Antonia Char ndiye adalonga kuti utongi ndiwo unenda mbumanga matsindi wuku na wuku tuwera kuti nyatwe ine inatamba mbumba isale nduli tiveni fala.
5: Sabemos que sinceramente estão a trabalhar com muitos desafios, por questões conjunturais que muitas vezes não têm recursos para o efeito.
2: Tisadziwa kuti muli kuphata basa mwakuti bwerani muzaone. Pepalembo pakuone kambo. Bechi kuluka kamwe na kuti safunika pawoneke kobiri. Kobiri ndiyo ili kusowa. Mwenye na mwemo, imwe muli kuchita basi mabasa uku na uku tuwera kuti mbomba ikwanise kuona ufuriki. Ulukira papire mpina kwanise umwe kuchita. Muna chita ifembo kundinango tinati tikwanise kumangambo miche katuwera nserunole husale nduli. Ngumanyika kuli wonsene na tangu ya basa inachitemwe. Maseze kusowa kobiri. Ya kupatisira mabasa tuwera yende kusogolo, muli chiriri chita uku na uku pa kufuna tu basa yende pa sogolo. Akali nkadamo wa assembleya provincial muno Nsofala Maya Antonia Char Mbalonga na tangwe ya nyata inaona mbumba akali ya muluwane shibabava Mount Muno provincia ya Sofala.
6: Kudembuka kwa kutambiriswa kuli mankhalamba kulipasa madodo kubulukira distritu ya Chibabava muno mprovinsi ya Sofala. Santos Golonga.
2: Kudembuka kwa kulipwa kobiri za mankhalamba muluani ya Chibabava muno muno mprovinsi ya Sofala. Pepire nechitika bulukira pa chigaiko chinasalakana kukoya kobiri za mbumba. Pili kuzuzumisa pikuluka kamwe mankhalamba akali ya muno muno. Azinji kwa iyo ndiwo hakugwetsera. Awa dalonga kutinzizi ninganono. Alikutamba nyato mkuti bwerani muzoni nukuti kobiri zao. Ne alikuzitambira nkabe. Kudimbuka kwe kule kulikuchita kuti anthu akanzike na njala. Kuzuzumika kwe kule ndiko kudayikwa pa kwecha pansiku ya chitatu chino. Pa banje bozi kawoneka pa lokalidade ya panja.
7: Nos convocam para reuniões e dizem que já escreveram os nossos nomes para os pagamentos de subsídio social básico.
2: tawira pa manensekero a Mbumba. Mustadoro waluwa nyeshibabava mbuye Serge Gove. Ndiye dalonga kuti utongi ndiyo nzizi ningana uno ulikumanga micheka. Tuwera uganize kulipa kobiri za mankhalamba zinapedza pakugula piawo. Utongi ndi udayiruza kulimbumba ukale wakukuruzika. Mbutizikira vikuluka gamwe na kuti utongi ulikuchita basa uku na uku pakufuna tu kumalisa nyatwa hene inawona kazi ya kulu tiveni. Fala.
4: De forma paulatina vão sendo resolvido. Há pouco tempo foram pagos alguns meses e os meses estão em dívidas serão ainda.
2: Pangono na pangono, ife tinenda tu mbitimalisa. Tabweni inatamba mankhalamba. Nanji tirikulipa panzizi uono wakuti anthu walikugumanika mbaso wachakuphata. Bereka pangono pangono pangono nthanda zile zikuti zili kushota. Namwene mo ive vinafunefi hapa ndituwera kuti ndikwanise kulipa zonsene zao mankhalamba. Akwanise mbukukala anthu akusanzaya. Nakuti ipi nkhabi nyinda ife basi tai. Namwenemo anza thumbu anapata basa kundinango alikuchita mphamvu zonsene. Tuwera akwanise kulipa za awu anafiarife anangombo anagumanika kuti nzizi ninganono ne hadasati kalemberwa pankumbi onu wa mankhalamba. Alemberwembo akhale chawo chibodzichene nsiku zina mazina akwanise mbotambira kobiri. Mankhalamba muluani ya shibabava ndi onzizi ningana unu alikudikira maso sola nganira kunjira kuti nsiku zina mazina akwanise kutambira zao toera amalise nyapa inatambao.
6: Basa vesera kufunika tirikufika mape.
8: Amaina machitiru ansisi bulikira ku
6: Doa. Provincia ya Tete Mbumba ya distritu ya Chibabava muno provincia Sofari kupemba kuti moto makesu kwa nisiku kwa nakuli mwinji kudembuka kwa kutabiriswa kuli anto kugwesera tolonga mankhalamba kukupasa madodo kubulikira distritu ya Chibabava muno provincia Sofari alukupangana Pereira Tome na Domingo Jandisa ni kumichini salani mwedidi.
9: Angwa zapakati padziko.
10: Utabaruko mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga na kusaka makariba dide.
11: Mabasawa, kusava kubukira nkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena.